0: Si mwadza mafika machibesa didi.
1: Chikona kuchipa ikula na radio kabisa.
0: Tiripo peno mbuimwe, muna radio dusi mbuya.
2: Ndina radio.
0: I keni pamhendo pangono pera kuti kwenye pasara na madidi mafala.
2: Ndapiva.
0: A radio dusi kuiona na pani.
2: Okay.
0: Isi mwezani pangono vulumi pera kuti kwanse ha. Kapo zina na chisa chilongeremo?
2: Alikulonga ndi Sergio kwanza kubuje kuna mafarinya.
0: Aha, manu Sergio.
2: Ah.
0: Aha, pastore, kapo mapeto nsikwe sabu lero muna apita tani?
2: Ya, sabu lero, ndina dokela pano pa nyumba.
0: Aha.
2: Ndao, mungwana, ndina kuya moto kwa pano, ndikuenda kwa pastore pitu, ndikuna fana pitire ni misa.
0: Okay.
2: Kulangana njiposi.
0: Aha. Kapo pikalongwa kunu kunyumbe mpepo penseni pada tumefi mabasatu mkavesera.
2: Ya inivano ndapiva.
0: Mm-hmm.
2: Ya ndapiva ndipepi bida malonga mbali wakwezo wa nyangera nyapindi nose.
0: Aha.
2: Mm-hmm. Ya ma iya longa malidi maninge inafunika wakuti nsiku zendu kusongolo. Iwombu tambe akulu akucheza pantokoze asha asafuna kuti na Verdade tani aveserani. Ndiyonge pangono pa party ya muko. Satana nalongando lena satana ndi sava maningi mbuya tambo kuti ndi pano sava mazangu ndi pano mazangu Mulungu achi mbuya tambo Mulungu achi ndi satana. Satana uyo akalisha mwali wa Mulungu pone ndipo ndembo. Ona changu yakukula ntima
3: imeja mukulonga kuti
4: lekani gwandirani munthu mbuya Sergio
3: manisiani munthu alonge mbuya
2: alonga
4: kukonani mwenseni imwe ni mwanyadondo lero mukunikutira muno mutu tepo mukulonga kuti shamwananga ni Juda
3: lekani
2: Agora que na funiga mbuya patadinya ngonga kuti tikondi kukulirana mitima tingakulirana mitima tinga pilisa nzimo kunyozana basa inafudzika inaenda kusogolo tai
0: yeah
2: basa inaenda kusogolo tai
4: ine zango ina ine mbuya Sergio
2: asafunika kuti kada munthu azimu
4: alo mbuya Sergio ine zango ina ine njakutamangisa magamba lipa programa hapa. Hapa kuna papite magamba hapa. Magamba na mnatabangisene mbani watafunika zangu waneo.
3: Kodi magamba ni?
4: Gamba mungata mangisomu na ora sao. Chipu nga kukoze inu. Mwaba dai?
2: Mungu mungabi kimwana jindu.
4: Zangu wanga nwe para chitamalu mundu tayo. Para lunga misa para purukutimesene.
3: Chine chimwana
2: kwa nandu. Mungu mungu wasaji kwa nisa. Mungu mungu wa baisa kwa mpemba mundu mwene. Mwa kukulupirira.
4: Iye mbo jeso ntombo yona kondise. Mwa kupa mundu. Wa kupulumusa ngabe.
3: Chine chimwana mungu chila vundira.
2: Pikado seni mpikado.
4: Tambiano.
2: Seni mpikado.
4: Mbuya Sergio,
2: mbuya.
4: Imwe mukubera kwa mbuya Pastor Pedrito ndimingu tai. Ini ninakuchemerane cha munafika chama chibesi.
2: Nafika wapi chama chibesi?
4: Kutinga mala panzizo wa 15 ora 14 ora na kuligarilini mufike kunyumba.
2: Okay.
4: Muone ate panzizo wa 18 ora ndi mapastor mangasa na funa tindezini kuti. Imwe muone mwe.
2: Okay,
4: ima mungafika na kupasani bluetooth munatama vesirambo mizikani na funemu wa chechi so ime langani kwe, sana basi ndiangata na funatunde zedi
2: kweku ni hii ningafika mungati muna makobwa na atisirati makobwa na
4: cheza nubia watake yu
0: mwona vila fulepia kuchanza tisi
2: mbuya patakini jizofunika hapa di vesiranti kondi kulira na mitima tinga kulira na mitima basa nga kwenye kusogurubi inafa Ligeji nafune temba maningu kunyozana kuika ntima kunyoza ngana mi nanda ngana ini vandi nisipirori hui nisipirori inafataba satai inagwapansi mwana sapanga nkulu nzeru mwana ina kubala iwe ata kupanga nzeru mamuna nkulu wakumbaa iwe ndu mwana kuwa wakumbaa ndiwe usataika mwana makupanga nzeru njira basa mbio na kusoboro akoti nganyozana siwedi litai ya de kila wanini di baby Então, inibano, eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui, tá? So, a um cedo, ela diz, inibano, faz a mawange. So, eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui,
0: wa bale ngonga so angabisona pa nyumba peni tai muntu ndi muntu mulungu anapasira pinango porque pensen msaka musolomo muntu kunenda iyo senana pi musolomo ako chiri ngabe kuja chiri musolomo muntu tai
2: ngabe
0: pita nenda ka wa iyo to makajua
2: Jeba marongero na kuna mfunzi simbu ya tambo yu.
0: Okay, mbuya Serge mungaenda fambani na mbuya, mba muvesera sembe ni makana kuno kunyumbe mpepo, kuzongolana, tuwera kutekali na njile bozeni. Sina wazinja na tiseka kulonga kutufatipio nembo na mcheza pantokozi, programao inafambatani.
2: Yombu, ibibiongi sakati bombu.
0: Puruke juu.
2: Anangwa ponga bebo kute. Mungona pili ya kwenye satana kuzuhu kwa zafu zikuwa pansi. Satana ziku nyo keni ya aga kanan zake mayanshon zake mbu. Wata kwenye mbuze kwa zafu zikuwa pansi.
0: Aha.
4: Mbuze wewe dine?
2: Aitao. Tipendi zile bilitai.
0: Aha. Na kulongera kutipa nyakufunza mbu ya Yesu Kristo 12. Juda kaina ntumbu beba.
2: Wa? Juda kaina ntumbu.
0: Mamwe? Mwona tae? Tandine muifembu grupu watu munu. Ya kweza kucheza pantokozi, majuda tinaombo.
3: Haa, machi tulompembera na Pastor Pedrit.
0: Aha.
2: So, tinafunika maningi mbu ya kweza kinyo hapa basa ili kusombo. Ifi tinafeserado ndulu munu. Na hivu
0: haku,
2: haku, haiwa hali, haku hali, sapuna kundi ave, ana, nga hapa nganzeru. Bakita, tingalongambu iso, tinanzeru mbu, tilongembu, batesi para femanili, chitanyapukeba, chitanyapukeba, hivu, veseri, pepe, ya veseri, afikali timaza. Agonga sana kupia kunyozonyoza bile. Basi nenda sokoro dai inapa.
0: Na muigeresha mweni pilipombo angana ule. Asadzuwa imbono yu. Angana ule. Asadzuwa. Paragute yunga ili katatu nga pifatepa usafewa.
2: Angana sa angana. Iniba seni pano dai.
0: Basa ngabi famu.
2: Basi. Anapeleka maningi mauferta mwemu ngeresha sinibano.
0: Basi.
2: Anatumiki na maningi sinibano.
0: Basi.
2: Iniba ningambuluka mwemu ngeresha na kani ya ngeresha nafa.
0: Adito mandi weta.
2: Mwona.
0: Inafamba. Inafunika kuverana.
2: Kuverana si. Inafunika kuverana.
0: Ok. Tapiva mbuya Serf.
2: Brigada.
0: Takuta mbuya. Kapo kuna nangombo anakonda kudziwa njira nati kufuna fungula njira nangu ngabi kudziwa njira
4: All right, isieni pakuwa cha njira
0: njira tu njino
4: 8-2-50-11-314 mafundumero manawanga zanga
0: 8-2-50-11-314 nzizi tingofunda ndi makamaka uwiri nzizi nguwiri na mapindi makumatatu sanza 2:30 minutu.

0: Ifengondo wa Radio Msambiki Beira. Programa ndiyo kucheza pantokozi. Mwaza mwafika, machibese adidi.
1: Machibese ambari, machibese.
0: Machibese adidi mbuya chakutoma titomezi wanazina tu.
1: Zila mumbu bine Francisco Asurai Sherimbuzi.
0: Mbuya...
1: Kuzika maningi na Baya Asurai.
0: Baya Asurai. Mwazifesera mbangwa zida sala hapa tae.
1: Kuzifesera mbuya, kuzifesera ni. Kuzifesera kalonga, kuzifesera.
0: Kuona kwanu hapa muna votari kupi kuti basa ichitike sumana ino penu sumana funakuza. Penu inzachi ili dolonga yavu.
1: Mwazifesera, para ino mbidaka sumana ili dolonga yavu. Agora no, eto, non seja. Mas mbidaka sumana ili dolonga mbuya koza. Bani vovo menino.
0: Vovo menino, tá?
1: Sim.
0: Já que toma atome kazikana pansi akadamu angamala na ngonombo apite mbunjira, tá?
1: Sim, sim, de mama.
0: Takuta. Apo besula aí, mukola vera kupi mabasa nyumba mpepa radio Msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Mabasa tukaje na kuna ya bairro décimo sexto, Vila Masani, mas zona kwa Loro.
0: Zona kwa Loro. Kwa jaratani majibese bamba kucha nsiku alero sabudu, bai? Aha, tasanzaya nakuti yapita nsiku ya kutoma, nsiku ya nyapate basa, taziku vokuti basula ya temwa ngabi, wapia tasanzaya na apia tu?
1: Ya koma.
0: Apo basula ya? Tukuona kutikunja kwacha majibesi ya nsiku wa leru sabudu, nsiku wa zulu chishana ya gwanda, mangwana limingu, njira zanafuna famba na ingwe. Kubulikira lero mpaka mangwana zinatikazi?
1: Ine njiranga ya lero, tumafamba pangunu, tumakwada kakutera sotera huko, kuna kinta, salungatani ya chisena pema, kinta.
0: Aha.
1: Ningajabera, pronto, nilimbu, nilipano, kida mediona, mediona familia, nipochi maulo, nilipano pa nyumba.
0: Sumanani na matinipu?
1: Ina maana tayari bosi ni mbuya.
0: Hapa tendeni papinde mwanyikiru kuna habari na shamwali na kutinzizwa tapamanja mbuya.
1: Ah, mbuya. Pindi kwa primeri ndatoma kuna mbuya nyakwawa, nilienda kuna presidenti Tiago Dipombari, mbuya Magobea, mbuya Kizito, Kizito Kamizola, Santos Fernandes, mai Esmeralda, mai Noelia. Mai Marta wakukaya nikonya kumalishira nida malishira na mbuya kashkinya
0: makoma njiri
1: ndakoma njiri nalishira nalivisera mseni mwacheza kutukoza nangwa nakonini kuarengeta mazi sempli manungu mbawangi nanya kucheza patukoza mseni
0: mwakumalisa longani pontu zinana mumbu nakulu kuna viremu mabasa nyumba mpepa radio Msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Ine dukulongira kuna bairro décimo sexto, kutuye chakimera Vila Masani, enta zona kuloro, zinanga ya mumbu vine Francisco, Asurai Sherimbuzi, enta nakuzika bairro Asurai.
0: Mbuya Francisco, Asurai Sherimbuzi, kuzika na bairro Asurai.
1: Ande mbuya Sergio, ande mbuya.
0: Petrizani nakuva basa radio penepo kuloro Vila Masani mpaka kumapeto mbuya.
1: Ande mbuya.
0: Bye bye. Bye bye.
1: Obrigado.
0: Bye.

0: Alo, si mwata mafika machibesa didi. Machimatani mainkuru matani. Matoma kusananga kadi.
1: Nada. Kusananga na mafibrilat basi tinao basi.
0: Muna febri mama?
1: Makani mkundangana mkundangani.
0: Ndi kunyese ni kuwa nume. Na zina njini ya muna ngilikire? Oh, mama alieza andi. Muli kunya matanda openu muli munu?
2: Maputu.
0: Oh, graças a Deus. Muito bem. Kapo, muli kupita tani ungumi. Pangono, pangono.
1: Pangono, pangono.
0: Ndi mumwe ni pindu pseta kubwela kwenda ni pangono, pangono, mama. Tinapika manja mamurungu. Tango kapo, pelekani munikiru, mama.
1: Apeza munikiru, sona unga kutikuru mungu, ni bati.
0: Kande.
1: Wanenena na nikita mapempero marizia wa Maria. Maha. Anandona kute anzatu wali Maria, anzatu wali Darifata. Mbapezi mungu. Mbawangi pia wapasaje lizi sumama. Marimbo andi nyeze na mkutuwa anzatu, tikapane basa mpita parari. Wapasaje lizi basa sumana pia o. Ayo ananga da pasa basa kutinea kefuna tae.
0: Ngande kupasiwa basa na diabu. Ndi diabu paswa basa na diabu yukonda funana. Na pia namba kona abu kuja chakudidi chakupita ande.
1: Ima. Kwa yalu yalu mazi. Kwa pinto tae mungu da napiziwa ndiye.
0: Mungu ndia napiziwa ande mama.
1: Gado mweka basa mati musa.
0: Takuta mama takuta. Mbulu ngumba kupase ni mpamfu za kuenda kusogoro mama. Takuta, takuta, takuta. Obrigado, kazi nkuru. Ambe makayaya. Basi, basi, basi. Nkabi, nkabi, nkabi. Mune ye nkabi jina chimwa ni katayi. Andi mama, takuta.
1: Obrigado.
0: Obrigado, mama.

0: Kwanza mwafika nyumbeni ya mpepo ya Radio Mosambiki, Machibese Didi.
1: Machibese Radio Sofala, Machibese
0: Didi. Zina na chisa chinalongere mwembuya.
1: Pano muli nkwale wana Adolfo Afonso Siawaja, ni mbazika na pai Siawaja.
0: Mbuya Siawaja.
1: Ande mbuya kushogera kuno kushangara kuno ku provincia Tete.
0: Kushangara provincia Tete.
1: Ande mbuya.
0: Kapo mbuya Siawaja leru sabudu munapita tani?
1: Sabudu ya leru inoi basi hata ukida basi kutisende kumunda basi kwenda kuna puna basi nkani ya programu ya kukosa posto kumunda.
0: Aha.
1: Kaona nisishitani sumuhisi karongeta sumana inoi.
0: Mwemu nipe kufunika kumunda liyawe mbakala tenfumangeli shkola mfumangeli kumunda.
1: Naona, tenevolezi mejitumu yako asili kumunda ako, nduguna utenyi wako.
0: Anachimwana kumunda nenda shkola, anachimwana kushkola nenda kumunda.
1: Naona, anakona kumunda ako, ndiye nungi na uungu kumunda ako, basi na jesu tifamu zima shukira kumunda ako.
0: Mapiona, kuna anaji wasezo kumunda de kuna udida, nangu anakupolola kumunda, nkafu na kufaku tae mbuya siya waja. Ha, kapo perekani munikiro habari na shamwali?
1: Ya kuyamba ine ndikupeleka kulimba kuna imwebo bai mulimbasa wote na zambu ya seri cho zambu ya tambo na mwesi mulimbasa kaenda zinozi momo chimbururu ndukuti mutandire kulimba kwenye kwene.
0: Tekuta mbu ya siya waja.
2: Siya waja.
1: Uwera kuna kakangu, memory Antonio. Uwera kuna wana, Jeremia Neresi Marco. Kwa kutaya kuyeba mbu ya Rauli Manyowa Singa Sengabo. Uwera kumo kuna mbu ya seri cho kaza. Bora bai maestrela alugu nyamakanda bora bai mainoenia maianeli ya shorise bia shapamba na wale wetene umwe alugupera radio sofala na ingazinozi nikuti apite usingu wa wani apite madanda kwesha ya unigesesa.
0: Aha, mwakoma nchiri mbuya siya waja
1: ini mbuya anda koma nchiri ini kuna kukumewa maningi na kupa mwesi mulimbasa.
0: Tonseni mikono ili wizu na kukomero ambu ife.
1: Leo utakuta nini utakuta ama nakutaita mtogozi wangu utakuta.
0: Takuta baba.
1: Leo, brigade. Aha.

0: Bani adakoda kuona bonera kwanga kuimba kwambuya Shadrick Tank. Dife Radio Mosambiki pano pabaira programa njio kucheza pantoko zimaza mafika. Alo.
1: Alo.
0: Alo, bondia bondia painkul bondia.
1: Bondia bondia majera tani.
0: Dife tacharo pino mbo imwi.
1: Ah, Mungu akupete rikwenda
0: baba. Apo maso masiku baba, tikulonga nani mukulongera kupi?
1: Batista Oliva Kashkinya kuna
0: historili. Aha. Mbuya Batista Oliva Kashkinya bulkira historili.
1: Ndomwene.
0: Ipangeni bero watu wa kutoma muno munzinda bere achera tani historili.
1: Ah, historili tichawa datontola madidi mwene. Atatu kupapea kunesa tae.
0: Ah, hidi kapo Hotel Don Hotel Don Carlo watoma patabasa pirungabi.
1: Mkabe chari mbindi.
0: Hotel Historil atoma patabasa pirungabe.
1: Eh, chari tsakalide basa.
0: Ade nansogolo panango kunaonekambwa nyambamvu anafuna ku wa.
1: Ate ndio vili kufuna ife mtene vitangwe tunga gwanda na panepa mitima isapa.
0: Ah, mbati na mateni. Chinjani pangono tendenu kuzangu.
2: Ah, ndakomero pepa hapa padonge mbati na mateni hapa. Mbuya Kashkinya. Mbuya Kashkinya.
1: Inaitadani gani?
0: Haa.
1: Musaona, chinchino wanya Saudi wasatamanga maningi na nyama zangu.
0: Mwatitani?
2: Mbuya Kashkinya.
1: Wanya Saudi wasatamanga maningi
0: na nyama zangu. Mwamazi pangono.
2: Mbuya Kashkinya.
0: Nsieni zanu. Toma kumamazi pangono basi Mbuya Kashkinya. Pangono basi 5 minutu.
1: Hey.
2: Munga bwama nani gumana ndrikuno?
0: Aha.
2: Mbuya Kashkinya. Mbuya Kashkinya. Mbuya Kashkinya.
1: Mbuya.
2: Ine ndakomero na pepa hapa pada gbegbeduka mbuya tambu hapa na kuti wakafuna hapa loo ingeta gbegbeduka. Pepa hapa pa kutitina mateni hapa.
0: She.
1: Tambu psikolojia ya chitarani.
0: Haa.
1: Ama kumpimi duale asa pata masapontu na pili pisa chita anyama jango. Anyama jango.
0: Agora. Asa vila na iyo.
1: Agora mulungu ndi zimu santu.
0: Agora.
1: Zimu santu. Asa chita ekaene memo asa kwanisa kupichita pia ntsene pinaona ife na pinikunjaguna asa pichita eka.
2: Mbuya Kashkinya.
0: Mwava mwek.
1: Awambo jawa asa ita kutependeli mulungu.
2: Mbuya Kashkinya.
1: Mbuya.
2: Vani hapa imu sawerenga pangono buku ngabi.
1: Sawerenga.
2: Mwava pale pada tumwa mprofita Isaiah kuti ende kapange mambu Zekiesh.
0: Nanji.
2: Kuti matendacha na iye anafanao mkupaona pepa tae.
1: Ah, majima mna iye na kunyindira kwacha atagodama mbana mata.
2: Ah.
1: Mungu atatimizirwa bonto kinzi yanu.
2: Apo pidabwerera pidabwezwa mprofeta Isaiah kuti aende kampange kuti alekererwa madawache. Pidamalisire iye kulonga mprofeta Isaiah kupanga mambo Isaiah mpanga tani. Mbia maso madawako nsena alekererwa.
1: Alekererwa si.
2: Ago ampanganji bonto.
1: Ampanga kuti nawo venevi akuzana pe Mulungu tangwe. Iye nendi chintu kuna Mulungu nanda.
2: Iye ampanga tenepa. Ampanga tenepa. Ati madawako nsene. Mulungu alekerera. Watimizo pondo piaka 15 pia kupulumuka kusogolo kwa ndima. Mwenye chinafunene ndi kupange chinchino. Nchakuti kwata masamba nsambu na michichache uvunganize umwe. Na kuti Zakia kakala na ndenda ya utumbe wa mimba. Ngolongera kuti masamba ale peno kakakuti ni masamba peno kakakuti ni michichi munga dziwa kuti ishi sawangisa buku ngabe kondesa kumwa
1: ngabe
2: mbwenye pina kondese buku ndipiri pia kuikira nzembe kuti mchichi uri kwenisi kudula safunika ikira nzembe openu kusembera na kobiri
1: ina tangu ya kunyindira memo kuti iwo nyindire nchichi ule kuti ndio ndandikoya ndio ndandikoya
0: onani basi Mbuya Kashkinya
2: china kondesa chechi kuti ife timwe michichi nabuka kwa manganga Nakuti iyo yao asayikira pansi mbaimenyera chibobo.
1: Mbaimenyera chibobo mwana.
2: Aha, ife ngabe kumwa nakuti sabuka makhoba mwambu ya tambo.
0: Nokati pano kuvani.
2: Chezani jana mbuya tambo, chezani.
0: Mbuya kashkinya.
1: Mbuya.
0: Zango njadidi peno ngabe.
2: Ngabe.
0: Matamani mimi makalonge ndakapyanga no.
2: Ndabatama.
0: Mbuya kashkinya. Zango njadidi peno ngabe.
1: Ah, zango tironge sine pa zango ndi chidikiso chile chidachita bazi makali ale ansembe zinalonga mbuya kuti zidakhazikwa zile anangu asakwata mphimbiri pamangira mudzango mule na pinango baifika bakhala nape mfashi mbaita mbaika chidzindikiro kuti ine ndikuvheveri naipi
2: tawirani mvunzo mbuya kashikinya rakane numba pita tepa tairani mvunzo dzango mbyadini
1: penunga
0: tenderira mapenda subana munapita tano mbuya kashikinya
1: kungaecha tikwenda ubasa domingo igreja
0: mwenyekiro nenda kunani
1: chakutoma ni mzimai wanga Marieta Filipi Pedro wananga atatu na familia nse ni adzinza ya kashikinya inaimiriru wanara uliva kashikinya pabotu na kazaja atraeti iti naenda madzalanga Maria Fernando Stava iti ngenda kule tangwa kuna Adolf Meja, Karlo Julai, Erasi Julai, olaino walipanyatwa kwenye kule, wada gulmanikana. Ngenda Nyamapaza, kuna Moni Votafsoni, Basho Zimuse, Orasi Antonio, Parazirio Meja, Nsenga Senga, Jose Jairosi, Rolando Jairosi, Pazo Mkunguni. Ngenda na kuchetava Ntokozi, ndimwe Mbuya Tambo, Mbuya Sergio, Mbuya Kataku,
0: Takota
1: Mbuya. Hii, Mbuya Nyapawa, Mbuya Presidenti, Mbuya Chakuamba, Mbuya Bayasulai, Mbuya Paza, wensene wa shinji, tikalonga mba shinji, manika nyaucheza panto kodi. Papite Machibese Adidi, Timothy Shulai, Moses, Emanuele Dete, Kaya, Bawange wenseneo. Na imira na pano.
0: Makoma njiri.
1: Makoma njiri ande. Wensene wanandimfa Majibese ano mpapite Majibese ya didi. Kukontola.
0: Mbuya kashkinya.
1: Mbuya.
0: Vani nyimbo shipangono basi. Muna rade bebo?
1: Ah, dinayo. Dinayo. Bye.
0: Munenda mnalongo ndiwe. Anewa daba malichera. Wanabweresa na orasao wanana kuna funika zangu pepo hapa.
2: China chingwa kuna mulungu, china vundira.
0: Mbuya, ndikubujisa Mbuya kashkinya. Aneo adaba malichera, wadaba malichera. Anabweresa na orasao, pero za funika zangu.
1: Yanganani, maona yanganani, tingenda mui, ati matongero wa mulungu ni kumi, michichi ya pikado ni minomwe. Kada matongero wa mulungu, ananjiraje. Michichi ya pikado, inanjiraje.
2: Matongero wa mulungu ni kumi na mangasi.
0: Na kumi basi.
1: Kumi basi.
2: Agora
1: pikapo pa 10 pale kuti wanangu wako hii haikuwa mawili. Ipoishi michicha pikado ni minomwe.
2: Ah, michicha pikado ni minomwe
1: matendo. Michicha pikado pana njira zake zisenda nayo. Matongero wa Mungu pana njira zake ataika fika mbo 10.
0: Ah. Mwatitani?
1: Michicha pikado ni minomwe.
0: Ah.
1: Kana njira zake zisafita na benebe ateka fika minomu.
0: Eleo ndi
1: matongero wa mulungu ndi kumi.
0: Ndi kumi.
1: Kana njira zake zisafita na mwenemu ateka fika kumi.
0: Sawa sawa ninga tingaenda farmasi ya mbuya. Tinagumana dikolo forchi, tinagumana dikolo parastamole asosiado. Dikolo forchi ndi ibozi basi. Ane manomu asa resolvero nsena wa kumi. Takuta Mbuya kashkinya.
1: Gusseka. Obrigado.

0: Tafika kumapeto, mm-hmm. mbwenyiwe nkambala ntoko zingasala, mm. iwa nakwanisa ponya.
1: Anakwanisa ponya.
0: Aha, Lapo... jamasu kutisali pakwecha nkambala ntoko zi
2: ya mbuya ngano.
0: Aha,
1: alright.
0: Hapa ntoko zi kutikuliali ya balo nseni kutihazati kakwanisa kuponya kubiri, mm. kupezera kuna mbuya... nzatu
1: mbuya. Manueli Mwanko.
0: Manueli Mwanko. Mm-hmm. Nkambala ntoko zi naife pano nja mbuya ngano.
1: Mm.
0: Mbwenye ishiri pakwecha.
1: Anti.
0: 86, mm-hmm. 99, 88, 910.
1: Mm-hmm.
0: Ubwezera pina ngambale bozieni.
1: Ahi.
0: 86, 99, 88, 910.
1: Mm-hmm.
0: Inabuluka zina njambu ya Lorenzo Sabado. Kuliale kuti azati kaponya. Anate kwanisi kuponya. Pangambale ne
1: na kutinsiku zilipo pondo panoneka mambwera mbwera na ngombu tani tani pina ngombe kutimizira
0: ngombe kutimizira ha
1: mwe mundi mumwene andi
0: tingafika mpaka hapa
2: ya anzanga dikona kutinzisa twakwira nchi
1: wamemenera
2: na kutuma basa radio msambika safamba na nzisi
1: iwombo safamba mbatapira ndape kaninga nsalu satapira kutulu
0: naona tu
1: ngona kutulu kulu liduzi funa mansali
2: tikuona kutianza tu marungera chindao
1: alikusuzumira
2: para kutia piti kapo mbuya search
0: mboya
2: ifelero takwanisa cheza na ndwangasi munatulekera na kutitatoma wa
1: mwakudembuka
2: hey mashita cheza
0: maseze kuti sita tuma mwakudembuka ngwenye abali adakwanapo makumawiri na anai akwanisa kubukira lero pakati pa programu
2: kutianza pa chita basi utaipata basi Pina kwanisika kwa nomoza
0: pina kwanisika nzizu chiri pombuya
2: una hafu wa minuti
0: na kute, kute wazinji nzizu na kudikira kute hafizi nao kutine ndapitambo pantokozi
1: andi
0: hapa hapa hatinati tutome hapa pumakumawiri na anaya adalonga ife mchibagba mwenye adatomba nimbu ya menu Fernando Mawani kubulikira kubuzi Nova Sofala mbabweda nduli mwao Armando Tambara kwa amda kubulikira Ntulongi hapa anajuika maka na mbuya baroti tae kubukira kumapanda hapa ndi nyamhoka wachikatatu ndi mbuya Sergio Paza kubukira kumafarinya kudondo wachikanai ndi Mai Teresa Dae Sagwati kubukira kumatadori pano pa beira mbwenye kwenye kuwa Pabalu wa mbuya patakinyu kwenu kutai.
1: Alikuwa kumamuna kuro kuja moto.
0: Kwenye kwa hati tinazajia kuchisasa kwenu.
1: Kuna hindi nyamoto nyo chinachi.
0: Nyamoto tai.
1: Nyamoto.
0: Wachikashanu ni mbuya Francisco Asulai Shiringuzi kuzuika maka na Baya Asulai. Adalongira kubulikira pa Villa Masani kwa Roro.
1: Kwa Roro.
0: Wachikatandatu hapa ndi mbuya Manuel Jose Mwanku. Bulkira kupungwe nyanjera huyu ndi mbale kuti nzuzuno wa
1: ayinda sembo
0: atukutsukwala na wapobozi na kuti simana idamala iyo wasokerwa na mwana ifembo anyakucheza pantokozi tsukwala tirikukhundukhundu kwao na kupukutana misozi wachikanomwe ni mbuya Tomesa Lazar Fole alongera kubukira kugorongoza mapombwe wachikasere ni mbuya Kizito Kamizola Chap kubukira pa Capital Food pano pa Beira Wachi kachifemba ndi mbuya pambani agwenta kamizola dobulikira ku Shimoyo. Wachi kuchikumi hapa ni mbuya Jose Francisco Ngwati adalongera kubukira ku Montsluvu. Kumi na mbozi ndi mbuya Batista Draboy adalongera kubukira kutete kwa mbuya Mwape tai. Wachi kumi na wiri ndi Mai Mariamu Musa Mavungire kubukira pa Matadoro. Kumi na chitatu ndi Mbuya Joaquim Muvumbu Castigo, kubukira pa Shamba.
2: 84.
0: Aha, de Visejmo Primeiro Bairro. Saidiwa hii mbuya pote kenyo ngalongwa Visejmo Primeiro Bairro.
1: Bairro bitiu.
2: Hihipi ne.
0: Sakani ngapa, hapa, hapa, baya surai nda mmenyandari hapa. Aha, wachikumi na chinaya hapa ni mbuya Mek Fernando anajuika maka na Chef Dilishu kubukira pa Munyava kumi na shanu ni mbuya Sungura Vitor Francisco kubukira pa Peshka Mare kumi na tandatu ni mbuya Lucas Bazeri anajuika maka na Nyoka Nervoso kubukira pa Nyamapaza kumi na nomwe ni Mai Rosa Francisco Koma adalonga kubukira pa nyama kwengere kumi na asere ndi mai Elieza mai watu kuti nzizunu alikunenseka ifembu tikutsukwala na kuti mai watu nzizunu kugumanika pakati pa matenda chinofunika nchokuti fitonseni abale kuchedza pantokozi tichite mpembero mpembero mpembero mpembero tero kuti mai watu akwanise kupandira mwansanga mbonyo alonga kubukira ku makuti kumi na femba ndi mbani hapa ndi mbuya Zeritu Jose Thangata alongera kubukira ku majimani makumawiri ndi mbuya Adolfo Afonso Siawaja adalongera kubukira ku Shangara kuteti makumawiri na mbozi ndi mbuya Batista Oliva Kashkinya adalongera kubukira ku Storili makumawiri na awiri ndi mbuya Raul Manyo adalongera kubukira ku Senga Senga Maringwi makumawiri na tatu ndi mbuya Hamo ndi chanayo mbuyao asalongera kazindikeni kubukira kumanika wakumalisa kuti ndiye makumawiri na nai ndi mbuya João Chakwamba ushu ndi pastori adalonga buku yanchi mbuya tambo na kuti imwe mwaikoya aidwa
2: inazwene ndi miti basi
0: zangu hii ndi nakichitisani kuti mudwale
2: imwe muna versiano ine muri na ma versianga imwe ndi ameni ine ndi omba
0: imwe ndi omba takuta tikalonga kutoka kumalisa ni mbuya João Chakwamba adalongera kubukira pa machipisa awa ndio abale adakwanisa kubukira pa programa kutikeza pantokozi pa machibese ansiku alero mbuya tambo
2: mbuya panganeni letu
0: takuta pakolokoto Pekata kuta kuna abalo nsene, adabulukira pa programa kucheza pantokoza, pekata kuta kuna alembo kuti achimwana kubulukira mbwenye. Tsatawira kuti sumafuna kudza programa ilipakwecha, munati mbulukire mbu na kutileru mwapichimana sumafuna kudza, munati mwepikwa nisi njira, ziri wanzu, tuwela kuti if to nsene kwa nisipita programa bozi. Pekata kuta kuna alo nsene, adachita kubulukira panzizo kutoma mpaka chino kalikutu tekuva programa ya kucheza pantokozi. Kuna kuta kuna ale akadamu nsene ya nyumba mpepa radi Msambiki. Kuna pati basa nyumba mpepa radi Msambiki. Minikundo kudwala hapa kuna vovo mininu ale akadamu atsogulea programa bozi. Kubulukira kuna hiyo mpaka mbuya nyakwao, mbuya presidenti, mama Noemia, mama Eugenia. Na ale onsene ya nzatu onsene na pita pa programa ya kucheza pantokozi. Nikapita mpaka nkati mwashudu wa radio. Mbuya tambo ine ndakuta, mbuya potakinyu, ine ndasala na pano, ale alikunja mbuya mbani hapa, mbuya jaimi, mbuya ngano, pitrizani, mabasa, anango kusukuru kwa ndima. Mule mudada wene, ndikupemba kulekerero na kuti, ndini mundu kuja munyu, mbizinji, pinabuka pa momo, pia kudawika. Mbwenye muda kwa mesene, ndikupemba mundi pemberere, nsembe ya dota angabepo. Mpembero kusogolo tira kuti akadamu anyumba mpepo pakati pa programu kucheza pantokoza kwenye siku nsangulo tira kuti smile na kuza tukwa nisu kalatonseni pakati pa programu nikafika pano mbuya ini yanga zina ya mumbu ndini Serge Domingos Joaki tina zaonana smile na kuza mtonga yeka angapifuna nikafika pano ini mbuya tambo ndalimira bye bye tina zaonana smile na kuza mbuya angapitonga nakuta mbuya tambo
2: obrigado
1: kulinango nzungu kwa maana prekata kuta kuna nsaida tivesera makundu manaya dziko kulongera kuti apano pabera nyamatanda shimoyo mbuti zonseni zanya kuti vesera prekamu nikiri kuna familia zanga zosena kumanika tika shimoyo dondo ananga na kumanika kashikinya toni nora tome na maiwa marketa costa arturi Nalo nsen na mwananga Nelitu Jinyu Fario nsen na segunda ni madori wanga paijimu maijoditi paibendana mai Carmida Nalo nsen achipata cha kukundu kwa programa anzatu Kordush Paish makamaka na alembo ministeri ya legionari ya nsen taomba wange Na inembo, mbuya tambo, mbuya Sergio, papanya kwawa, pabozi mbuya Tiago Dupombale, mbuya Sergio Paza, pabozi na vuvo mininu, na mai Noemia, jona dona Jimeralda, na lunsene, anadivesera da ivesera dungwanga, nyanya mina, mai ndinga mimba, chirokoteni, kuna lunsene, Dominga Manuel Nziza Seni nale na Ndivesera Kuda tuwembe fichirichita tenzi zuno Tinati kuti salane sazo kutimuntu Sempri mulo mokuja munyu Usadodomeka na kulonga na pinangu Maina pemba kutimutilekere Nga katalonga pia kudodomeka Sempri munatilekerera Na kuti muntu nseni mba kudawa Muntu nseni kwa kanamadasi Manu kumati kwa kuti tifyantwa kudawa Ine mbuya tambo ndakoma nchiri zina yange mumpu sadzwika na zine shiku tasikani na zinye maneziwa na pwata kinyu ndinate kuti salani salani salani sume nafuna kuza kula kula pa nyumbe mpepo nga nitonya muna zeva pontu dungu angenu imu neni panu ndinate kuti salani mpaka sumane nafuna kuza
3: Brigado nzanga famba madidi gona kutala na moto nzanga
1: Nakuta
3: Brigado Nembo mwanchigwa gwadi na pereka takuta kuna yento ngaika na kutipasa mtaba nsiku ya liru takwanisa cheza pano na nzatu Na pereka takuta kuna ye Jesu Kristo Masezi zangwe ilipo basi andini nga konda maish Ife manganga Manganga Krista onsen para patabasa Wacha kutoba diye Jesu Manisogulere mabasanga siku ya liru Ini nikuna kutie mbwa ikapo janja pa basatu ya liru Takuta mbuya Takuta mbo kunale onseni mitupu onseni Dagumanyefe masiku machibesi Ansiku ya liru sabudu Na kitabrigato onseni Minachimanika ife Kutipite muzi na muzi Maina zina radi Musambiki Tikona kuti watafika Ate kweku kumarumeo Brigado mbo haunsene ale adatilimirida mabasatu kulonga vovo mininu kumichini. Brigado kakamu vovo mininu. Kuna ale nzizi uno azigona na ife tukulonga mainfrimeiro, mapulishia, onsene ife tripabosi. Ale mbo kutiagwera na nyatu alero ndi nsabutu sapizua kutianango nzizi uno na longefe. Alikutamanga tamanga na kusaka baulu penu saka nyumba ya kumalisa para kutende kabisa manungu tunaitatani ife pansi pano ndifia lendo na zina Jesu Kristo ini inasiolusi utambu ndinati salani salani salani madili dal sensa

Chinoti mangwanani osabata sabudu mkopera, nga mangwanani akanaka kuna mwesepo. Kuvira kumatima kwa mwesepo nyika. Kuvira kumatima kwa mwesepo nyika. Kuvira kakusi kwa nakanshikazi. Kuvira kumafazuva, dakara kamdantwa. Ntinoti ni, mamuka shakadini sibanda. Sibanda na inuera mpondoron, kuzoti ngeye mushanga mamuka ire, mushanga inuera duva. Sike sike ngeye kuna simango, simango inuera nshanshamo. Kakubia kakubian, vokama posa, vanina shunungu. Kuzoti mugaduyo inuera nondo. Ngeyo ngeyon, kuna muyana. Muyana inuera vuta. Kakubia kakubian, vokajuwayon, vanina vishwe. Kuzoti ngeyo kuna mufumi inuera magodozo, kakubia ngonyamon inuera mpondoro. Sike sike ngeyo kuna vukazuva, vanira mashana. Ngeyo kuna samanyanga, inira njou. Kakubia kakubian, vukama shava mbufo muhi. Kakubian, vukamba majari sambana muhi. Ngeyo ngeyo ngeyo, ngeyo ngeyo ngeyo, kuna samanyika, inira njou. Kuzote samanyika, njou wa muhi. Kakubia sika uken, mpondoro kutewa na amudi. Kakubia kakubian, vukama singe geza muhi wea. Kuzote nyamututu gonsha muhi wea. Ngeyo ngeyo kuna voka marumba, vanira mbarapara, likonde, mbaraparan, magozon, maramba. Kuzoti voka vujin, vanira gokorwa. Kakovian, voka mashava kuimba, vanira masondo, magodozo. Kuzoti sitwe ngeyo, inanushwa zukuru. Kuna mashenejini, kuna joromi, kuna nyango, kuna haijin. Kakovia kuna nyamunda, kuna nyanjuu, kuna majido. Sibindu kagwa kwanye, karukaji. Ngeyo simangon inanuzukuru. Kuna masakaswan kakuvia ini vukashi singwana tini. Kuzoti ini vukangwenya vanina ngwena. Kuzoti vukamanshazin vanina nshazin shiri imwen inamtesh wa kareba. Kakuvia kakuvia kakuvia kakuvia kakuvia kakuvia. Ngeyo ngeyo ngeyo kuna vukanyonen vanina shinamtambira paguva. Kakuvia ngeyo kuna sitole inera moyo kulevela kukutini sitole moyo ya muhi wea. Voka panden, vanira jiraguru. Kuzoti voka golen, vanira kuma msururu. Kakubia kakubian, voka matire, vanira shuro. Ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo. Ngeyo, ngeyo, kuna voka golen, vanira kuma msururu. Kakubian, voka matire, vanira shuro. Kuzoti tivana, inira tini kana mbisha. Kakubian, kakubia, kakubia, moyana vuta muhiwea. Kakubia kakubian, voka shuusi vanira shkomu. Majinja yangu ndime shinjao akawande waputani. Tikada kuhu menengan zuwa novira. Linovira zuwa nshakani. Ushado disana no mdoni au shika disani nae. Ngosaka jokuti mangwanan, unukupa konyatwa mangwanan, unukutambuja. Ida, unokuda. Ashika kudini siyana nae nae.

Bwera niko pakati pa phindi yathu ya ngumi kulonseni. Lero tinalonga na thangwi ya ngumi wa mbuti bodzi. Inatichitisa kuti fala triveke. Mukunyerezera tikulonga ngumi wanji. Ndimo mwene ngumi wankano. Mulomwathu dinjira inango inakwanisa kutipasa mikanzu izinji pa ngumi wathu. Tingakonda kusuka mwadidi nkano mwathu tizakhala na mikanzu. Ndipi mfunyi pizingi pinapita manungu mwathu. Njira yachi ni nkano. Na ipyo safunika tichite gashu gashu na mulo mwathu. Tingati tilangane mautenda mazingi asabukira na thangwi ya mulungu. Ndipana vefe kulonga kuti nyama isafa na thangwi la mulungu. Tingakonda kuziwa sasanyira pia didipeni mulo mwathu. Ndipana onemwe tizakhala na utenda wa nyoka za kwenda. Kupanza, kutapika, kubvadzino, mitileka duwa kuti pyonseni tapisosa ndife. Mbyadidi kusalakana mulo mwathu. Suka mulomo pakulamuka, ungamala kudya, pakufuna gona. Safunika tisuke mulo mwathu katatu, tingalonga suka mulomo, ndina madzino ine. Kuchikucha mwalili mwene madzino omwe, suka lilimi athu, nkhondo nkhondo. Towera kuti tileke, tapula mautenda, anaziwika na zina kare dentare. Ndinthenda inango kutisatipasa mikanzo kazinjikene. Sambani manja, nzizi onsene, musati kadya chinthu. Toera kuti chalira mautenda akusiyana-siyana. Lero mafunzi wathu anasalana pano. Sumana inaza kuna pinango. Salani pomukavesera programa ya anang'ono ya pano pa Radio Mosambiki. Zinanga ndine Aida Francisco. Salana.

Pangono, pangono, pangono, pangono. Tamanga sikufika. Nyimbo za kutondola, nyimbo za kutondola. Ndimo mwene, chinchino bativi nimbo Dzuki. Selina. Mainkulu pikaliwa sikana. Mainkulu mbali mpale. Pika gwao maya, kale na kale. Kapangizira na mpangwa, kulembira na matamba. Mitokozi kalipu tae. Nelo takwe nukuti kunaoneka Facebook ziku mwa. Kufunana kukali kufunana adi. Sikufunana kwa kukambu na mbairu pakundu tae tae tae. Aunga ndifuna ndigulire ntokozi tai kale pikalipu pepe tai. Mkazi anga pramira kada dumbira mamunachi na dumbira na defuntu mamunanga ini. Chinchino nanguma na mkazi yono. Dumbira ambu defuntu mamunanga ini ngamara. Kale na kale pika chitika pepe. Nyimbu zao zikalizizi.

0: ipishanga kupifuna bila kasi nenga kumfuna. Soko dimusadza kwa tana piuzedze, puliku unawa anakudraba ule, asa kufuna tangu ulipanyumba paushi. Iule anankaza jamba na mudzive nseni. Nonvala pia natrapaliari kina shpelio. Tangu pepe pina drabari kina antu di shpelio. Ngo nangole, makiyaji, vyanchai. Ni wachi ya nai uli na we nada majimpia pezi. Pia pezi meji. Sasa ambu ni mwapai. Mwadi dotori, mwadi yani, jama chibebe, murugonsia. Murugwenda kasaka adidi, tangula hui ni vile achi ribashi. Majuno ndia dakalamba na iwe pia nseni. Ana adzukulu onseni na ipobozi. So palero ndia ona kwa kukotie nga zuambu ikamakiaje, nga zuambu vala peruka. So inadziwe ngupika nsima na terere. Ha? Vula mbeo atani ndia inadziwe mwanyi kundi filitari limbo mambatata. Majimi zizi enseni dakalambe mwanseni iwe difetu achu kaiona. So wadze ona chinchino tangwila shauli pampandu wadidi. Agwana nsambo nunganono waipa maningi. Na we nsambu wadidi, wakupuaza antu wa maku kuchiti na nivyenzeni munga mambu mwapuaza. Tisadza panyari ponto na pia tsoka vintu nunga na pipi. Mai, ndi kupanga imwe. Mamu na uyu. Ana manga watena lera, safamba mbabisala, mamu nano, safamba mbabisala, gopanya mangawa. Maji mangawa na, achita, na kufuna pa galiri wa fakulidadi. Ali kufuna pa galiri wa fakulidadi, pa mwezi sete panango oitu. Pagaliriwe, pale riyo mabu konteni wa amalisa, ngaku mwonavi, ne fula kweni nguo zaache ngabi, ne kukupata kweni nkono waku iwa shanga hata iravi, tangu ndina ngoli, anandigwandina ngole zanga, tangu ila jandi na tsitsienovu, maju uya chita pionteni pionteni, pale riyo mkumpuaza, mai, mholeni, pina kugaisani, pipana ngone kwenda na piku tsogoro, tangu ila pionteni pionteni, pala koti pione kupio didi, ada tabuka ndushu.
1: Ndimu mwene, inibano, nikuloga jaa pakumalisa nafandipangane makamaka ninga maedomenga alonga maningi pano mpashena alonga maningi pano kulongere ife antu kulonga kuti mamu na nankazi nyumba ni mtu mbozi basi si antu hawi litae ni mtu mbozi basi lakini ni mtu mbozi mbelini kuti pene kitemu mpiano penye mama mbapo. Mamuna, alikufundisa, mbika pina mfundisene, yembu, alikufundisika mbu, yeneni mamuna ole, kutu kusokolo mamuna angoshu, akaziwa, ninyene, inafatambe hile, tinajia umozi bene. Ndiye nkazangapo, akakitama vina mao, ninyene, inapekule, ninyene, tinajia umozi bene. Ngabi. Imo, mabwela mutabuke, mulungu akupasani, lelo maona, jana nindopeba, nindonga jana. Mkazi ngangafu na venafu na mamunache. Tangu anji, tangu jaa anakobili. Mamuna mngafu venafu na mkaza jembo. Tangu afunzambo. Uno undui pima ningi. Apai, namai. Tizi ukuti, mamunako ni mamunako. Mkazako ni mkazako. Poli ufunzitani. Mkaine mkafunana. Leo tangu akobili, tangu wafunza bango nubasi. Makamaka, mwenelekera. Anakita pinepi. Mbale adakula panyatwa. Amaya adakula panyatwa. Adakula pakutabuka. Akaona pangono pende kitao. Asa kita maruru malingi maruru. Kituzungu ndi emusao. Maruru. Ngabe ile mizafi mamu natae. Tangu anji. Anyeze afula kondi mamunosho. Asa kina mamunanangu. Se kupizio kute iye. Kutabukua kule abukabala tabuka. Ni mapayimbu. Nungaima nulaka sabana. Tabuka kutabuwa yawa kutabukene. Nakumana mungazimu. Manili mbali mbali nunga mpaye shena longa kutikuni. Kutikusama kasa kati tukundusao. Teka nyambukaro tani. Sinkazanga afitaya. Ngabe. Pepe tisie. Tilemezane. Ate mpaka mungu katikwata. Tanga mungu hapi kwata monsene. Mungu asakwata mbozi na mbozi. Ine ni kupangana. Zinanga lize lakasi njezela, ntupuanga nine bota.
2: Ndimwe nilonge mambu ya lakasi. Mabanja chinchino safuzika tangu sirira. Lakasi chinchino sirira. Mahali mbapizuwa ndipa banja, kuna ye nga pata tai. Mahali mamu nambanjiti ya penseni, nkabi pata tai kuna ye. Peka zinji, ndipe ipinaonge na mambu anseni. Aifi antu chinchitu kumanga rode nangu nduli ya sobrisalenti. Rode ya saonga uti. Inga poka rodeshi ndinaikena unjite.

0: ife anthu chinchino tikumangambo rode sobrisalem tina manga mamuna nangu mndulu mutelo mamuna kwa pabanja wole unaye mbweni samanga mamuna nangu na mndulu kuti samangambo ife ngakwa nisakupiona mas step atai mtika vala mikroskopi ali tikafunaona kuti a ife ndakhate peni ndamanga rode ndulu mwanga ndia zinja muna chinchino kuna kazi ndio detekeriato samanga rode nangu ndulu ya sobrisalente rode sobrisalente ye ngulongera ndimamuna nangu enga uyu angaenda kubasa ndinasana nangu ndulu mte anga sweka kwene panangu panafuna ite masumana mawiri mamuna sweka unanguli wa sobrisalente ule rode nangu damange nduli akubwera mpa nyumba kweza kagona pambuto yachi dasia mamunacho akakhapepo na yepa nyumba mkuona pepi ndipisa gujula mabanja mkazi wa mfundisa madidi kuti mangwana ndipeza mbwenyi mkazi mbuzi mbuzi ingafika dia ya mana muradu maka ire panangu anaenda kagulana muradu kwenda kagulira mabolu panangu miliki nyendu paswa bolu makamiza didi makazako mkuona mamunacho panyumba da mmonera nyatu afunzi tuira uone kubirine lero ngagule nechu ingeni ngabi paswa tai mkuona tu pepi chakumalisira safana ndipemi kuna ifi ya muna kudapita kazi tikalando kumvirana ule na kupasa nchire kutifunza unosa funika kumsimba kakamwe leka kumpaza tai ale napita na nchire alipi yao ndimbamu zikumburuka na lekani kwa tuweza tai pezi naluza makomboleri mulungu wakona piansene mulungu na masu tuwela wana mkomu zansene zanziku ule na itacha kuipa mungu wakona asapizua kutuia kuitacha kuipa ndina sikantonga nacho azinja kutongwa na pipepi akwa tankazi mwana chintu alipabanja mwenye lero kutongwa lero yimba sindikira ndi kutongwa panangu pipi de chiteni mkwana tu bwiranti kalando kufunana pabanja ulemezi ule da kupa mamunako pa nyumba ulemezi nkazaku lika mbitekeni kwa zanani tai anaka limafalanga akumalisira papindi ya ntsiku ya leri wa mwambo kutipeza pano pa Raj Mosambiki. Ini zinanga ndini Markeza Mara. Kuna emu nseni mudativa sana madidi.
1: Pina angu mpia kunyengerero na shamwali. Kuna munambo sejitambu sha. Maji shamwali. Iwa graduari bensene. Unakana epando mkazono kushipa makoli. Mkazuli aziku kukwanira. Na deyo ndiwa diretori bensene mbuda jai alukutani. Alukusaka jau nangu. Ui jangabi, angabwera pa nyumba kumide na piko ingako madhire. Mbonya ngenda kajie kunja kule, ya diko masari jama kakama wawo ni velibacho, tanife jama pienzeni pipi kupangwa ushi. Ada tabuka na yedzulo na zana. Tangwira batata zina filita ruye kule, uku nkazu wa filita ya batata, jau isi nkazu wa didi. Maji ingwando awene buka kwa wanseni kutabuka hao. Nyatu enseni, aitamonseni mizizi kakale sapatero, akakana nkazuno. Pale rui jadi deretori nkazuyo nkabevi. Si munduwe. Maji anabweleza matana amba shamwari. Ayy, ini janda sako nango. Che, ini kalira mazayari. Akubundale, ah, nad. Ui jana madzina na madzina. Maji mizizi katabuge. Nkazuyo kakumpiri ribenzeni. Agorono ni nsambu wakuipa. I musadza kwa tana pitsoka pindu nongana vye. Tanguya baluambo na mai na pai. Kudungunya kwachi mizimeche mbu salimira. Leru ini ndaipa. Maji kaleni pika kale mbu mcherenga, ine ni katurari pionseni. Kwa chikazimu nditepo, mamu noya chita pionseni, panangu wa mangira mako nyumba, chita pionseni. Mamu noshi, kuti nkazanga mangwana angazakawa na udidi, nona kuti ananipezambo. Maji chinchino tingenda kaona mamu nasenda kubasa makarasao nevinko, tingalangana nsapato, maji langanani nkazachi. Ngole zina iye ndizi za chinchino za chishine isi. Mapeshtana tiperuka bia majilanga nani mamunachi manera dakale. Jana we mamuna vita ija asala kweni chimamuna.
2: Majaminga, siku bia nukwa yama. Yini ma unu ngapo, si, kama dina presenta ita nunu kuna.
1: Ningona na nanza nga panjira, dina presenta ita nunu. Tangwanza chinafuna bulusa onwe, she, afina leti presenta iwe dhere ni mamuna kwa ziku kudari nade. She. Iwo kapi yako na bebe, ana mwajimwe mwashana. Aka zaronzeni pionzeni. Maji, awa, mara gartao, awa. Funa afuze, awa ule ya ziku. Ada kukwana tayo no. Shia, afina ipi nongeo, ndina mamu na mamu na achi mkono ule. Na kutipa kwachi, na maswachi. Ato, majabusa. Agora uwe, angapipi, vapepi. Jali, kushitra gariki. iya nafuna sofere mbani ndiana tangu pakubuka kwa chipepo ana ndiwa nafuna panyari pionseni ngwandu ana ngabi kurupa ngabi chinadziwao maja nafuna tabuka ndiana tangu la iya likuenda kuna amuna nangu mamu noe droo likuenda kubasa ngati empu ya kukala nana ana ndiwa nafuna tabuka kurusti so nana mbafamba zaya tangu la iwe mai washeka nsoro na amuna nangu iya munana anasiriremu kala na obonu ngabe tangwira nkaza chembu kulembu manu alitepa ne kubva ne ona konda mamunako funa wanga ine ne nkazimbu ngabe kwene ngabe ate usadzenda kagumana pondu pina ngupondu pida parapara ruma bomba vepo para iwe mbudza tabukiratu na baseni mbudza chokeshiratu ife nzidzia tusha watapa manja ana makutu abva adasowa makutumbu pia mpita mbuna kutu inangombu tapereka takuta kulimumba mwanseri mudava programa. Ine zinanga ndine Dominga Emmanuel Nziza. Ndine mbandi. Apata nchino kule. Ndi Luigi Marijani. Pedro Mateus. Salani.

0: wakati mkoma parlamentu.
1: Betisu tamuka usoni karimu mwingeyo?
0: Mabetu tamuka uziri nani kujawe mkoma parlamentu bereyo.
1: Bera mpadi hako. Zina ndiani we?
0: Zina ndisimau Tomashi Mashava. Pano pamuna miko rakatati upandu wa tijibyo puu.
1: Zakanaka, muli pamuzi zvinezvi?
0: Zandi pamuzi yangu mkoma parlamentu.
1: Ngenye masibandweyo hakuna danso rana siriweyo?
0: Nata danso rana siriwa mwenye ni hakuna. So kuna matansa andolimo umamba umabanka banka mwili apela kundolira waruru.
1: Anotambu yangu vano suta?
0: Anotambu yangu vano suta.
1: Zakanaka. Waro mchunga mijuenda kani baba Simao?
0: Tukutanga tanga mchunga mchi wangu nenda kuna emumu mkoma joa sakalamento matura izla matipeso kumati marongo muna yeso provinsi yeso fara.
1: Tinabonga shukuru?
0: Mbele tambi saamu jime wangu dena sina sheko nga atambe lewana wangu vese nga watambe. Tineko tambi sa shamari. Uno Angelo Francisco Mandago nga atambe, Neki Usha Francisco Mandago nga atambe, Jose Jonki Mapokonyo nga atambe, João Barba nga atambe, Tiunde Kino Vasofara nga inuno nga atambe, Manja Nchiti Kumuranje nga atambe, Rukesh Mashati Hamamba nga atambe, Armando Mzengezo Buda Teresa nga atambe, Kashiki Jonki Mbumbu, Kachamba eno kuzika ndo oiti kwatu nga atambe. Mai boasi kanofa kachachini minyapa nga atambe. Zaina Sima Mario nga atambe. Ndira kwa atambe sa mawane msikiti kampala nga atambe. Na meno Fernando mawane pamburongwe apa nga atambe. Nwari mshungwe samile jase jirole kajiru mshungwe nga jashile mchunga mchi wangu. Nini Sima Otomaji Mashava unapu. Nego kuradio Msambiki vesa na Jose Manuel Bongo, Ninja Nkati, Manuel Chavi, Fernando Dia, João Francisco Ngatambe, João Francisco Ngatambe, Jose Fernando Teo Ngatambe, Patrimo Punho Ngatambe. Nego kumbira ngoma imwe ya Rutero, Mambo Rutero, ipara keriko ya hai ya Mambo Rutero konapa.
1: Zakanaka, takweja kumtsakira tikaiwana tinomulijira.
0: Tabonga mkoma joa sakramenti. Mabasa angaye ndi pambe. Tabonga mani kijamasu mkoma joa sakramenti. Ba engeji rangu baba. Mwana mkoma umarutetempa. Umarutetempa mkoma sakramenti. Hei ati kwani.
1: Mzakari. Makawanda.
0: Ndizona.
1: Ngatinda vijani radio ngo yedui.
0: Ndizona. Tabonga mkoma sakramenti. Tabonga.
1: Zakanaka. Zvakadi mupurukiri tiri kuenda padoko tichimbo fungisa mukana uno tamupa kuitira kuti tivie nongano inonombirikira kupindwa kwacho chirongo chotakaita muchitatu 8250 11 314. Tano mumwezve mupurukiri. Halo. Zina
2: Agwenta Kamizola Simoyo Bairro 30 de Abril.
1: Zakanaka, baba Agwenta Kamizola. Muri pamuzi zvinezvi?
2: Ni pamuzi zvinezvi ya.
1: Nyamasi kuchimoyo hakuna mserepeti uri wese, hakuna madanso?
2: Nada, hakuna nada.
1: Hamzi kubuda?
2: Nada, nina kubuda nada. Zakanaka.
1: Oh, ndizvona kuzorora. Muchunga mijenda kani baba Agwenta Kamizola?
2: Tukutanga olele kukadini kujua sakaramento tukinebo kutimana.
1: Tinobonga shukuru.
2: Mbuya unenda kuna maini zirishina niwe kwa kinebo kutimana. Nenda kuna wana ndi Alberto Agwenta, Marco Agwenta, Alberto Agwenta, kwa kinebo kutimana. Nenda kuna zile ndirishina kwa kinebo kutimana. Nenda kuna masaziro karadi. Tangi ndenda kuna faswa nkumbao kumaese hawa lukudiko nguwa dhimi utiesi nguwa kulipuki kutimaka
1: shakanaka tinabonga mshikulani maningi baba Gwente Kamizola nguwa kutifuni na kumaita saa nyoshoni
2: maitabasa nkumazufu kamene

0: Zina.
1: Cristina Alberto.
0: Alberto.
2: Cristina Alberto.
1: Cristina Alberto.
0: Ah, Cristina Alberto. Muri kwapi mai Cristina?
1: Kitira Franca.
0: Ceramica, zvakanaka. Mativigirei nyamasi mai Cristina?
1: Avigirai njo.
0: Tekanyi tizwe.
1: Ndawe.
0: Tekanyi tekanyi ngatende.
1: Vachikwara kugumirana navana vake.
0: Mutikiti. Ndawe. Tati mutikiti, mutikiti.
1: Mutikiti, ndiona.
0: Imweze.
2: Jedo Edwari, na mambo wantungwa ngo benshi.
1: Ae?
2: Na mambo wantungwa ngo benshi.
1: Na mambo wantungwa ngo benshi. Nada.
0: Imweze nga iye, teka teka teka teka, ndakanda vanakaji vakasunga marisu kuchena. Tino chumba sukurubote rada juka, mpakuna vijana na mai Cristina. 82-50-11-314 Ndiro Guanjaro Kutigumina Kuno Kuradio Msambiki Tano Mojo Mprukiri. Alô. Alô.
1: Alô, alô, boa noite.
0: Bozino, Tizina.
1: Diniz.
0: Diniz. Uripapi Diniz.
1: Enzi Kuno Nyangao.
0: Nyangao, Jakanaka. Tipeke J.
1: Yangu ndi babangu akada kenda kubasa anozungulira nyumba.
0: Vakada kenda kubasa wanopota nyumba.
1: Anozungulira nyumba.
2: Ni simtura.
1: Si.
2: Iwe dije.
0: Imweze?
1: Ya. Imweze ndi nyumba ya kanyangu wangu anachaonera rimu.
0: Nyumba yaka nkwangu ina shanera limwe?
1: Si.
0: Sengere?
1: Ndaramba.
2: Zula?
1: Nani.
2: Botili?
1: Si.
0: Botili, botili.
1: Nani.
0: Sakanaka, imweze?
1: Imweze. Enzo, babi.
0: Mhm. Tidurira iti kutekere jedu, Dinesh?
1: Sim?
0: Dura iti kutekere jedu?
1: Ah, tekan.
2: Na, wananga nyumba babangu ina ishanela imu, duwa kwa ya kudini?
1: Ah, ndi, nchingano.
2: Nchingano? Ah, ah, jedu kai jua, na mambo, wantongwa wango benji?
1: Mambo, wantongwa wango benji?
2: Hmm.
0: Imweze nga iye, teka teka teka teka teka teka teka. Vali mwani voka nyiva, ntaka ngosure.
1: Naikone waje.
0: Zakanaka, yo gumisira nga iye.
2: Yo gumisira nga iye, vana wa maina. Vaka wanda vokaji, urume ndu umwe.
1: Vuji?
2: Nat, talamba.
0: Zakanaka, tinobonga zvikuru vane maningi Dinesh, ngokuti fonera kuwaita sarayushoni.

0: Alô, mamãe Jean Procure. Alô.
1: Hello.
0: Zina.
1: Antônio Paulo Sitori Mkajambu.
0: Baba Antônio Sitori, muri kwapi?
1: Ato kenindi zogara abile, matiwaruzi kwa kunyamizu.
0: Zakanaka, matuigile nyumu siku huno?
1: Nangu nige kumtegira ngano dati hangu.
0: Ngano kana indio?
1: Indu.
0: Tekanye tizwe?
1: Ndangambo teka sika prenda kati bunu kuri nyaja kuri gura msipa.
0: Bunu kuri nyaja kuri gura msipa?
1: Kandi.
0: Makateka ya lakazuda juka botu ya mziputi dolira ngokuti
1: ngali ndakana kukwale kena ndikona ya kukwale ya mufite nkawa ya kirepe nga ilimi
0: aha ngali yu tista taka lura kuti nyoka monanga ndaramba
1: ha ndakaramba nga iso kukwale kena ndikona ya babani
2: mafinya
1: nada ndaramba
2: dawi
1: nada ndaramba
2: Gula msipa.
0: Bunu ndali gula msipa.
1: Bunu kuri nyaja kuri gula msipa.
0: Aha. Bunu kuri nyaja kuri gula msipa.
2: Nyoka kwa ole nyoka ya kuriona gula msolo.
0: Varamba. Jakana. Tekanyi.
1: Uji wa zara. Matembo kuchokora ngo mpiri.
0: Saja.
1: Ndaramba
0: saja.
2: Sionje.
1: Ndaramba.
2: Sionje.
1: Ndaramba.
2: Maji.
1: Ndaramba, sio ndio kwa kandi kujua bana.
0: Ndingananga kana ndunji kutelera mbwani.
1: Nado, ibandi tekele beni.
0: Tegai.
1: Vute loimka liri mundani.
2: Lima.
0: Maramba.
2: Omkano ham.
1: Nah,
2: Mbiya na sekulu lana ngakude ya wana.
1: Ah.
2: I'm going to go to the house. Amsina imwe.
1: Oje tafukuzara.
2: Teka yo gumsira.
1: Wakajolo tangu katela kupezela basi.
2: Ma truru onyumba. Njiki jo nyumba.
1: Tangu yapo hapo masina bangine tipuna kamala.
2: Ni tazomwa nani? Jedu ngaiji wale. Jedu ngaiji. Jedu toteka.
1: Ateka ndipo
2: zipo. Ana maina wakawanda wakaji urume ndumwe basi.
0: Imwezenga hii, teka. Ndakata wanakaji waka sunga maduku nukutimareso kuchena.
1: Atu mwisho yoyo manjeni.
0: Ndaramba.
1: Ya, tamunga, imadili wano kito wamuni kutingazo. Wamuni wano kwezi kutesi kunda vila ngeje. Imendi huilida wamuni wano kutila wano kutila
0: wano. Zakanaka, baba.
1: Tamunga.
0: Baba Sitori sana yushoni. Tada vijana na baba Sitori mukati mo usiku zuri nyama serino. 8251314 ndio fone trikushandisa mkuda vijana nemwe. Samsambe tino muveringera mbirikira yotina yo kuno ku Radio Mozambique. Ta nomwe jampurukiri. Alo. Bozino tizina.
1: Ina hapa mkubwena baba masora mnyeri.
0: Pioneiros. Zakanaka, Baba Masora, Matrigre Niku Vira com Pioneiros, Mucatimo Dura Brubeira.
1: Ama Tabu Girani is Indio.
0: Tecanitizo?
1: Teca. Seguro, a cagada nos cruzar o mundo, as cruzeiras, a casa, o que na casa.
2: E menos?
1: Não
2: é? Menos, Mucano.
0: Meno, ririmi no meno.
1: Nada, não atendera.
2: E o que diz? E
1: o Teca. Lá na bandinha, desde o Gambarro, lá no Paramundero, lá estava a Buricuja.
2: E menos, já?
1: Nada, não atendera.
2: Yo kuvisira.
1: Ni meme na jodojo basi.
2: Eh de jero ngai jwali.
1: Eh.
2: Wana maina wakawanda wakaji urume ndumwe basi.
1: Ni meta urini mino meno.
2: Nat tala mbie na chikolo zinaude ya nat.
1: Imwenize.
0: Imwe ngai teka. Ndakanda vana kaji vakasunga maduku okuchena nokuti mariso okuchena.
1: Kana itirego.
0: Ndaramba.
1: Kana magunguwe.
0: Ndarambazwe.
1: Nadapo ndaremba.
2: Mwendo kumusira ngai, vana wa maina wakasimira nguwe chukuto jana.
1: Vana wa maina wakasimira nguwe chukuto jana. Kana manyambara.
2: Nati, angaita, mbia na chikolo wa zina ulea nati.
1: Magunguwe.
2: Talamba.
1: Ndokuinda hapa.
0: Zakanaka Baba Masora Munyere, tinabonga zikuru anima.

0: 8250-1314. Alô? Alô? Zina? Zakananka baba mashati, mativi gira nyi kufira hamamba?
1: Namunikira idyo.
0: Tekanye tizwe.
1: Wenda choni kutakama koni, kutamu hudo kutakama koni.
2: Ihope.
0: Ihope.
1: Mapepeda.
0: Imweze.
2: Na shamba madiki, shamba dikiti. Yo gumisira.
1: Yo gumisira. Tika.
2: Mwana ba. Gumisira, gumisira msina. Ngombe manyanga ngombe
0: Sakanaka waro jedunga ichi
2: Wana wa maina wakasimina nguo zokutoshana Ihanga ingaita majimbia na chikuru vazino wangule yanati Aye?
1: Hamba
2: nat. Ingaida, so you have to
0: do that. Teka. Ndakanda vanakaji vakasunga marisu nukutima duko kuchena.
1: Chema.
0: Ndawe?
1: Chema.
0: Auchema. Ah, ndaramba. Mapembera.
2: Yo gumisira ngai mtundu wa chikulu wangu chingo wakagara naona watu wakafunungula.
1: Matudi.
2: Ndanga mtundu wa chikulu wangu chingo wakagara naona watu wakafunungula.
1: Dani.
2: Ai?
1: Dani.
2: Ndani inga hita, siwa tinoda nada. Wano gana wana wana na jata wafunungula. Izanda nga ita tuna tunoda nati.
0: Sakanaka baba Lucas mashante tinobonga shukuru ni maningi kwa kutifonira kumaita saranyo shone. Kwenda nchakadi padoko nko padoko tishiguma kumbiri mukati mo chino mba chongano inti nombikira musiko za nyama sirino tishina museso mganana kutiti davi jani nompuro kira gumisira musiko ozura nyama sirino mshino mba chongano inti nombikira